malapit tunga, malugin ila. Ang uso takatakusin ng ila. Uwakisi mapigalo, uwakisi mapigalo. Ulapit tunga, malugin ila. Ang uso takatakusin ng ila. Uwakisi mapigalo, uwakisi mapigalo.